Maraku anyanye ba da chivivi ya yehajia. Anak baba hakbeho vijim na wa kajagba. Na yu noji wada, yana yu noji yada. Ihanaga yu noji yada. Bana wada ka manya hayatsala waka bong novi yada asi. Radio Gold 90.5 FM. Lolonyo wana chimatwe. Alaba futi agba mabie sa bolono vye kpene jima la pwanda gara waji malajima. Midue, midue.

ejimaka de la fula ala banyu kokoko ai dani ku funu jula gbonyo kore manzu choivi kwa mangudum na madanu la gana duyama ai mangudum da yesu na mangudum da magbetara han amen mangudum yo mayo kana yasasiya